0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningure gareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Nuru.

0: Moçambicanas e moçambicanos, nenhum sistema de justiça pode funcionar.
1: Jirikunuhira.
2: Ndanga ndana nguaya kareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabininguri garega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Halima, dadu zekupeza. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asigure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jajiri jegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Chakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumucheka idza.
0: Halima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndiriku zvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Ndo zvatiri kuita gumi nezvidimbo makumi matatu nezviri ndidzo nguva kuno kuimbe mepo yeRadio Mozambique Misoro Provincial yeManica studio yeMuchimoyo. Iko zvinezvi toda izvi.

0: Gome ne shilimbo ma kumi ma rongo ndi zonguwa.
1: Jirikunu hira.
2: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikari murio unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga nisa ndakamboona anhu akawanda kudaisa. Chinchiri kuitika?
2: Iri basa raatwari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
3: Hino chinchi ari kubika?
2: Muriwo webaka yao risikabviringe kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Halima, ndadu ze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukushenda ikudaroko.
0: Ah, Halima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai jaziru jegapi. Ndisiye ndumbati. Chakanaka. Mwana wakarungama. Tirama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako, kunoita kuti abambe kufara, abambe.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsva.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro. Damba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi chirarangu.
1: Ana, yura nuri kuchema kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kurei kuti aina unonzara?
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Tereko famira pamberi mabasa karangu apa mutoro uno kuno kimbe mepo ye Radio Mozambique emisor provincial ye Manica studio ye Muchimoyo. Iko zvino izvi ndasimudza kambwa kakarikuya mumhepo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: 이러고 작아봤어 지나라.
1: 아나 요라 놀고 잤나 이구다로고.
0: 아 아니마 바누마 수아노 체마마니
2: 아시구레구지 아이나 오는 자라.
0: 아이와 왕마 샤카나카.
2: 아나 아이나 구름포시 체마구다이 자지로 제가비 니시엔드 움바지 샤카나카. mwana wakarungama terama zvitambo ii
0: waima kuchema
2: onana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguweyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: aa asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwa kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yuran iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Nokudaizve tabva tasvika kumagumo kwamabasa akarongwa pamutauro huno. Chimanyika chizokusvikare mangwana panguva 11 nezvidimbu 50 nezvirongo muna. Iwai ini mangwana yakanaka chisarai.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikama.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafura kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo nuru.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafuraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: kunze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, iwona uri kuchemei kudaroko?
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndidi. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Alima, ndaduze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura muri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana.
4: Kolera inhinda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serpesa haiwa nemarota. Dzirira inhinda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

Wazita zwako iwe api rakanao kutialipo murungu wadikanue ewa jense izo kutua kwense ewa na kutialipo iye mbune mwene wapenyu hiwa uhu wadikanue achipi ndiwe mshobo upi wa munhu iwe wakuti unaroro kana muna kwae sepe sepe nepo shuna zeta iwezo kuti mamuna hadikiri kina shuna etai na kuna kuti panaka dhiriki kanako kuti ne nede kantine usanku ine mkabe inkabe leto insanyi na kuti nkadzirike kenango kuti ne hakapasita munhu kwezu kakapiyo tai munhu kuti nata manyukunyuku nawe nkhabe anapfaleto kutsumba ne malanguide kalenda kati ne ndiye gulambuzi de kada gulambuzi zvangu ine na mapwando ari kuyaya mwezi wa mtende uyu de kandiri kulishawa zvangu de kandai urani chirisha ne de kada zvangu gulankhuku ntsadi de kandari changu kusa vikura ine apo zvanzanda kiatora zvizvi nkhabe tai apa da tsai mali yangu mahara apa ntsanyi nakuti kuti angali kuona kadzirike ko oko kuti ne mai uyu zvabanja hari kushida tai uyu bambo uyu zvabanja deka deka ndida zvifunga kalakalapo kulanga kuku deka daimera unango mtsade apa apa dabvale ndaita tsoka ine nyau yanu kwenda kiyarora kana munhu kuti ngati pinango pali ndi gandanga kwenda kiyarora unango akuti mzanje mtsanga cho chaiwa munamwe woyo akuti how codes kitai anadzodai basi kusvika kutogora mazanji kurusha mwaona zvense izvi chibudira kupi nakuti unhu wacheho ndiyo hautembe kitai wadikani padoko na padoko tiri pakati na pakati pa tsangwira kusiku izvi tichinanga pa 0 rush e 30 minutush ndadikwenda kia simula nyimbo iri kuyamutambwa iyi yakuembwa na ndi normanita pambwa kubudira kudziko la malawi na nyimbo iyi iri kuyamutambwe ichibvi ndoto wa munamwe woye zvense izvi nkuita kuti tikwanise ifem kuperekezana padoko na padoko mulikoneka iyo mitunhu yakusiyana siyana tichinanga dziko rense ra mosambiki salama salama kabo delegado Imweyo muri kutibvira kuniasa chimwish Madzuka kainuyo Adeta dzuka

0: Kwa chani pafoni?
1: Mkoma Nazari mamu katotini.
0: Heo, ninga shomiri kuvazwi nkoma Raminu Daisoni.
1: Zino zali nyangfuya.
0: Ande, tipenti vye mazinchi bambo, madihira muchari kutetemwe.
1: Ndichari kuno nyakufuya, ndichari kuno. Kulanga kuno ndiri paposha, pa disitu ya doa, sedi, ndugenera komboyo kutindiende pa Nikunga, pana programa zangu nduda kutindika iti ya papu mangwana.
0: Kode bambo imwe, maina muyunango tayo kuhuko?
1: Nkabe venu mamuna mkulu, andina ba, ate mkalanga diariku penu mayariku baka wairosi na shufara nae.
0: Na kuti wazinchi, unazapa watina, ndini mbute kati, ndini mbute kati kuhuko, ngezende kena aina nkonga kuhuko?
1: Chadi, majanga bine pano mkuhira basi.
0: Hai?
1: Maona manji.
0: Ane? Dame wati mlunga chagana imwe?
1: Na ndijaroku mkoma Marco. Tani kuhuku mhepo kutonurano nga suru kitakuno?
0: Hii, njano. Ika mhepo idendana imwe? Idendana imwe. Kuno, nimu kawisa mhepo imwe kuno. kuwara kudaita imwe, ida volo ya watu wairani olietu?
1: Iya.
0: Aha. Amukupata iyo wensa kulanga amukupata mafarayo vachinjalo mafarayo chinjalo mafaraya
1: kuna fambula na wakuru sempre mchikuru shukuru basi
0: maona hapo tipe mazinji bambo pa doapo letu pa doapo hapo mukutibvira mupi mu airosi mu foni mukutibvira mu ma internet mu play store kana kuti mu tv temite
1: internet play store radio simple maona manji ndina android ndau ya android wireless ndakada kuti ndiuye na wireless komo ndina tola ntsiku zida kula kuno hapo wireless ndi kuibata ntsiku ya kuti ulendo hangu wa muka wireless kubaka afa
0: tsoka langu hilo
1: te tsoka langu hilo
0: penangu ikada kuti gurhe nangu itwa
1: ichati gurhe kuno
0: haitai
1: kugalawa nisina wireless ne kubapala la mano iti huyu dumba kutumiwa na mkumashami ya nikwanisiba
0: ne mnata vero batkana na nyapferu cha cha ya
1: na kata kula na pe mkoma Marco
0: kode bambo madilotera wani mliko madilotera wani
1: ndadilotera ite uyu mdala ite uyu mtomba nzira na
0: apo, na wani
1: teja makalakala uyu
0: hapo kuna kwa tindi waro itai wenewa wana kwa tindazoshu na ungalota nyao yako wene chenchira nae.

0: Ande, cheniro.
1: Alo, amsha marare.
0: Eo, tipeni kulara swanimwe.
1: Ai watiri nane totira ini mune mabasa ampeperusi.
0: Eo, mnatetikira tinai swanu ife.
1: Apeno.
0: Hapana afita ifina ife.
1: Ndiza mpeperusi.
0: Mwaona, ndimwe wani muri kupi?
1: Semo, ika mikiseni, ndiro kumatinye so asi ndiri mabasa pano ba banza, mshetu mbanza munu ba viva. Petro Musa, patikini karuashi wano pesa makaru hapa.
0: Okay.
1: Onde ambeperusi.
0: Apo tipende vima zinchi, nkuna kote upira kwa sondomu upina mwili babasa hapo?
1: Nunga ni babasa ya pano hapa, so kima kukwando kuchena pano hapa. Mombe nda kushitari na mai maisha ajari pompi. Akora, simana ino esi ya perei, ate pata ino ambeperusi ya zuza kona ziziki mabuambia, katukwa ne mota iyo, mrenche waka kutoguka godo. Akora angari moshitari mu. Nta obuda kole kwa kora rubuda kwenda kumbao mai ba inde pota mbe atkhone sepiatini ato ya tati munu mangwana ndufumira kwenda na kushikari ukacheta kwa mbe na kushikati mbozi saka ima ulini
0: mhm
1: onde ambe perusi
0: ne ndiryalo apo ngo ino i muda komesa muda kumbira nyimbo imwe kona kwano
1: dada mbotambisa ambe perusi
0: okay
1: onde
0: itande poti wapi
1: Chokutanga ndimi na asha marare esi rati Msambiki esi apeperusi ni majurnalista esi nga atambe Bakuya babangu ika mingisena makati marapenda uko Nga atambe usikulu aniti sope nurana ni umazwanu Ndo likati numre ya kona lika mashtati Nga atambe kene da uchindizwa Matimukoma ne anuna Timukoma chenai ika mingiseni Manuele ika mingiseni Denja ika mikiseni, bendita ika mikiseni, zakuta ika mikiseni, na kunyata Salvadori nga atambe, mazi kunyata, kunyata Angelina, nga vingansu nga atambe, Lavia vingansu, Mateus vingansu, Selma vingansu, Elisa vingansu, Isaia vingansu, tutambisa akajiangu. Rosa Vingaso, Luisa Juarini Mapurango, Anangu, Feri Semo, Dailandia Semo, Basetia Semo, Pesa Ben Semo, Rita Semo, Ambia, Ndia Rita Magumara, Arbonika ni Mulenji Ngatambe, Maibande Ngatambe, Anunyesikia Zvoti Maisaia Ngatambe, Tutambisa Mashangwaro Mili Zintisi, Manushanu Iria Ngatambe, Taidumba Kutumiwa Ngatambe, Isingendu Ngatambe, chaitwa pensela nga atambe dotambisa termo Alberto Anderson Gorongoza kanda nga atambe tunda mbanjira nga atambe kukatandika uko oi kireja suwa Arturi anuzika nangoti nga amsikazwa so simoji anuzika nangoti mwale antida mafizinyo wangu anukara nao padu manu Ricardo Mano Genio, Mai Maria, Natia Marieo ngatambe, Soshu Anki, anonsikana nguti babanitu ngatambe, Mashamwari pano makorega, Suwa Agostinho, Mano Zee, Mano Pedro, Chef João, Chef Manuel Penyenzo, Chef Pepinho, na esa nukia sika mikiseni ngatambe, Anabera João, Narosa Tafu ngatambe, maika basi, Peturu Spampeni basi.
0: Mazuita napo ndi mwewo mopindao mugobera wakudeka.
1: Tatenda mpeperusi.
0: Tatenda.